0: Ayaw ka bala ka kung napaakan ka o nakamrasan sa iro o iring. Kay abri karon ang Rabies Buster Animal Bite Center dinhi sa Cebu. Aduna sila'y anti-rabies vaccine, anti-tetanus ug uban pang vaccines. Busa, pagpabakuna na! Rabies Buster Animal Bite Center, nahimutang sa 2nd Floor Rivergate Complex, General Maxlum Avenue, Cebu City, tupad sa Iglesia ni Cristo. Naausab ang Rabies Buster Animal Bite Center sa Liloan, Compostela ug Danao. Rabies Buster Animal Bite Center, anda mo alagad para sa inyong kaluwasan.
1: Spiritual contemplation through music, the light.

sa pagpapakuna na. Rabies Buster Animal Bite Center, nahimutang sa 3rd floor, Mondihar Building, Lapu-Lapu City Hall Road, at bang sa Hall of Justice, Lapu-Lapu. Naausab ang Rabies Buster Animal Bite Center sa Camotes, Bugo, Daan Bantayan, ug Bantayan. Rabies Buster Animal Bite Center, anda mo alagad para sa inyong kaluwasan. Have a